0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya o Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag ng pilas nag-ayo sa ama. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan na ito nila. Nang iyang Espiritu sa mga yara nag-ahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun indi siya maghimo sina tuuwi sa po ang makahimo lang sa bilagro abong si Jesus gayara sa ibo kag paagi sa ibong pagtuo matabo ina siling sang Marcos 11 kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

ang kunon tadana sibo. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

The one I praise. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan, nga subong ako nabatyagan, nga nagakuha sa tanan, nagkauwaw sa ako. Ang ibong nga presensya, isa kabanyos, nga nag-aayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayang sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,

0: touch me
1: again.
0: He touched me.
1: Yes, I believe.
0: He

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ako nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

Nga nagay nulsol dapat nang magpatawad sa nakasala sa ila. Hugot sa ila tagipuzoon. Gagang ginoo magabalos sa inyo.

kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuwi siya sa pag-ariglo sa imayong kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuwi siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawar ang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli, kapatid?

Kapatid, ang panahon siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas?

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Pamuna, tumayo at lumaka, kapatid, dulo nito'y may nang

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhi naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa mong iyo kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa isang krus, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa krus, di mo kagsang sala na ginaalsa niya. Upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus.

Sin is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipuson, kagdira sa imo tagipuson, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton sa Espiritu, ano na kusog? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad yara sa tanang ngatiyon.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iyapang patawad. Maghahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Gamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sagino. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, silinya, ang imo sala, ginapatawad man. Silinya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin. Tagi mo sa katuhinan. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid ng tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbatunang kapatawaran.

0: Thank you,
1: Father. Gihigugma ninyo, amo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, amo man lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkon ang ginapahulan niyo ang manlangin ang makabagad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulan sa mga

mata away. Kagigod maa. Kagimuan maayo sa ila. Magpabulang tamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton tamo singdako nga ba. Kagmagbaton tamo singdako. Singdako nga balos. Kagmangin anak tamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon tamo. Subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukom kag ang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa ilan kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghubad kamo sa ibang pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukob sing maayo, na dasok, na uyok, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amunan ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

brothers and sisters. Si Jesus, naging mo na sa bagpo, tagwali katapusan ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sang iya kaugalingong nga dugo. Amen. Ang sino man nga magbaton sini, makasulod sa iya panimalay. Kagmabalaan mo, ngayari ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at

0: balaan nga amay, itugot mo sa siningagapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad, kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo, pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo, pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidaid sa Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kaugalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga mangkatapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Diyos magbag-o sang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kudo nato ng kabaturan. Ganit nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal ang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus'

0: amoy ng ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agod aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sinpo nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay, nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aligakaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios, dira ka Jesus. Napatay kita, upod ka, Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala ko.
0: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaigugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaigugma sa akon.
1: Nagaigugma
0: sa akon. Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugdanan. Kagmadaog ko ang tanan nga temptasyon. Kagmadaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali. Makasakripisyo ako, tungod si Jesus,
1: tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.

0: My brothers and sisters, kabay ringin klaro sa imo, nga ikaw, pangbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga mangin klaro sa imo, nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga mangin klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang imayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Gani nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Kani nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang ang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuad. Kag probitihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matapo sa tagsang ngayari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalagag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

May dayad mayong adlaw sa mga tanan ng mga igmanghod naton kay Kristo. Welcome sa Paglaom Aklanon. Ang programa nga nagadala it kapawa at pagtuo kag paglaom halin kay Jesus. Mabatian kita sa DYD MI 94.7 FM station diri sa Kalinog, Iloilo. Sa kada Lunes tubtob Bernes kita. So mayo gid nga hapon, kaga ako ang inyo kubos ng inyong alagad Brother Lionel Basaygan. Asinigid nga tinion naga panamiyaw gid sa tanan naton mga kauturan nga nakbati sini nga programa ilabi ni gid sa mga taga Kapisnon, no? May gid nga hapon sa inyo alin sa Tapas hasta sa Dumaraw, no, ka kwartero Ruhas kag Ibisan Kapis. Mayo gid nga hapon sa inyo kag sa tanan naton mga imbang hodira, no, nga naga upod sa aton sini nga programa dira sa mga taga Aklanon. Mayo gid med ayad gid sa inyo nga kahaponanon sa tanan mga kauturan naton kay Kristo dira sa may ibahay, no, kaga sa tanan mga taga Nabas. May ayad gid nga hapon sa inyo gidara tanan, no, kag sa mga kauturan naton dira sa may Makato, no, may ayad gid nga hapon sa kay Sister Hilda dira, no, kag kay Nanay Bukay. May gid nga hapon sa inyo kag sa tanan mga taga Libo, no, nga kauturan naton dira di Sister Lani, no, day Yingying kaga upod si Tatay dira, no, kaga mayo gid nga hapon sa inyo tanan. Kaga dira man sa tanan sa taga Batan, may dayad gid nga hapon sa inyo tanan mga igmanghod naton dira kay Kristo dira sa Batan nga area, no, dira day Nanay Diday dira sa Tabon Sentro. May dayad gid nga hapon sa inyo tanan kaga sa tanan dira mga kauturan naton dira sa may Tabon Sentro kag sa Libas, no, may gid nga hapon sa inyo kag sa may Limba, no, may dayad gid nga hapon sa inyo dira mga kauturan naton kay Kristo dira, no, nga naga upod gid sa aton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kaga dira man sa may Batan sa Angas, may dayad gid nga hapon sa taga Angas dira, no, kay Sister Hina, may dayad gid nga hapon sa inyo tanan. Kaga sa tanan naton makauturan dira sa may fart dira sa taga Angas. Kag sa tanan man nga area sa mga taga Aklan, no, maganda nga hapon po sa inyong lahat, no, sa alam po natin ang buhay na Panginoon ay nanggaling nang dito lang po sa atin. At sa mga kapatid natin diyan, no, sa mga nanonood ngayon ng Facebook Live, maganda nga hapon po sa inyong lahat, no. Kag subong nga hapon talakayo naman naton ang aton nga topiko, no, nga ang topiko naton ang Diyos na nga may pag-asa gid, no, the God of hope, no, sa tanan ng mga tawo. Kag pamatian naton dira, no, kun sa Roma chapter 15 verse 13, puspusin na awa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan, no. Alam po natin sa Roma chapter 15:3, puspusin na awa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan, no. Amo na kamaalam natin mga kapatid na buhay talaga ang ating buhay na Panginoon, na kaya may pag-asa pa kita, no, diri sa sininga kalibutan samtang sang una nga mga panahon, no, nadulaan kita sing paglaom, no, dulaan kita sang nalitari nga mga ano sa aton kabuhi, tugas ang aton nga mga sala, no, nga ginalaylo kita sang aton nga kaaway. Kaga sa sininga tinion ginatagaan kita subong nga may pag-asa gid, no, nga ginahatag sang Dios sa aton subong. Silinya may ara gid nga pag-asa, no, nga mga ginahatag sang Dios sa aton. O kaga ang buhi kag makagagahom nga Dios ginhambal gid kag insaysay gid sa aton sa unong Pedro chapter 1 verse 3. Nga purihin natin ang Dios at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa laki nat ng habag niya sa atin. Tayo ay sinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay na Yesu Kristo, no? Sabi niya po, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo dahil sa laki ng habag niya at habag sa atin. Tayo ay sinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay na Yesu Kristo, no? Sabi na po nating buhay na Panginoon, no, sa pamagitan ng ating Bible verse, no, sa ating mga banal na salita ng Diyos, no, sa ika-unang Pedro chapter 1 verse 3, no? Sabi niya po, no, purihin natin ang Diyos at ang mga ating Panginoon

Not to owe. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyos ang ginsiling sa mabay nga ginadugo. Sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matandog ko lang. Ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhis mo.

ginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.

ang sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot ng mga tao sa Jerusalem, alin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila. Din balang bata, nga nataho ng magiging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyo, tagipusod nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitisin ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari, kag mga manunudlo sa kasuguan, kadagpamangkot siya sa ila. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kagkod inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-sinisang sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso, kagmira. Ginpadaman sila sang Diyos sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes, gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugali, kundi ang dalan na sa atong Ginoo.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Ikasubong sa suba, sang tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipuzon, atong mabatyagan.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw, ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginabatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato ina. Ang iyang espiritu sa mga yara nagahulag. Oh, ginatuuhan naman. Oh, Jesus. Kapte ang kabot sang ibo to o kagwala. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo. Ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo, sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Holy

0: Mayong hapon
1: gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati gid kan nagalantaw sa sninga nga programa istoryata kag mayong hapon man sa bug-os nga Kapis. Sa aton mga kauturan dira sa Kapis kag subong man sa bug-os nga Aklan. Mayong hapon gid sa inyo kag sa bug-os nga mga kauturan naton nga naga sa mga kalain-lain nga mga gapamahati gid na sa iban man nga pungsod sa sinigid nga mga tinion. Mayong hapon gid sa inyo kag mayong hapon man sa panimalay ni Brother Edwin upod kay Nailia. Mayong hapon kay Father kag sa iya panimalay nga ato subong man si Father no naga panglakaton man
0: yes.
1: Sa iban nga pungsod kag mayong hapon man dira kay tatay nga nagapamati gid upod sa amon katapos ang panimalay kay nang Novi dira sa sentral upod man dira sa aton mga kauturan. Kag welcome gid kamo tanan diri sa sininga programa Istoryata.
0: Istorya ko?
1: Istorya mo.
0: Istorya sang kabuhi.
1: Ako ang inyong kaupod, Sister King Abelia.
0: Kag ako man si Sister Ruby Conihar, nga nagapanamyo sang maayong hapon sa inyong tanan upod ra sa ako nanay kag tatay nga subong nagapamati gid upod sa ako utod sa Manila maayong hapon man sa imo dira sa mga friends ko, co-teachers kag sa iban man nga lugar nga nagapamati subong maayong hapon kabay nga updan kita sang Ginoo kabagahatag inisang kusog sa aton sa sininga tinion kagag kami ang magaupod ninyo sa sininga programa Istorya ta upod ninyo kami sa pagdiskusyon pagpamalandong kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga kabuhi. Mabatian kita sa kahanginan diri lamang sa DYDF 98.9 ADGFM istansya kag DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede gid kamo diri kalantaw sa FB Live ADGFM. Kag para sa aton programa subong adlaw, ang aton tumpiko amo ang gugma nga nagahalad sakripisyo sang manunudlo kag ang gugma ni Jesus. Sa aton nga pagsugot sa ang pulong nagasiling diri sa Roma chapter 12 verse 1, ihalad ninyo ang inyo mga lawas bilang buhi nga halad. Balaan kag mahamuot sa Diyos. Amo ini ang inyo matuod kag nakakaigo nga pagsimba sa iya. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat gid sa buhi nga Diyos. Kada batian naton subong ang maayong balita ang ginapayag gid sa buhi nga Diyos sa aton. Labi na gid subong sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga manunudlo. Ti siliko kay Sister Ruby, the 1 week naton ini nga i-celebrate ang Teacher's Day. Amen. Teacher's Week na ni. Hindi, Teacher's Day. Ganit na batian din natin ang pulong nga halad ninyo ang inyong mga lawas bilang buhi nga halad. Balaan kag makapahamuot sa Diyos.
0: Sa Diyos. Ganit
1: mga kauturan. Ang sakripisyo hindi lamang paghatag sang kwarta o kung material nga mga butang. Amen. Amo man ini ang paghalad sang aton nga tion kusog kag kabuhi sa Diyos. Sa tagsa ka pagbulig, sa tagsa ka sa pagpatawad kag pagalagad nga may gugma, ginapakita naton nga ang aton pagsabat sa iya nga kaayo. Kabay nga ang tion mga utod Ginoong Jesucristo, ang tion ang kabuhi manginhalad nga makapamuot sa Diyos. Amen.
0: Amen.
1: Gani ang time, hindi lang sa treasure kundi ang time, ang talent. Amo man ang ihalad naton sa Ginoo. Gani mga utod kung ganyang Jesucristo sa sinigid ba lang nga mga tinion, sa sinigid nga mga tinion, upod naton sa pagpangamuyo kita sa Ginoo. Updan naton subong sa pagpangamuyo. Ang aton nga mga kauturan na binagid ang aton nga mga manunudlo.
0: Amen.
1: Gamanan kag walay katapusan nga Diyos sa imo balaan nga ngalan. Salamat gid sa siningit nga tinion. Nga ginpahayag mo ang pulong ang maayong balita. Nga hindi lang sa paghatag sang kwarta o kung material nga butang, kundi mismo ang paghalad sang tion. Kusog kag ang kabuhi. Ara sa Ginoo.
0: Amen.
1: Gani nagapangamuyo gid kami sa buong Lord. nga i-bless gid ang tanan nga mga manunudlo labi na gid diri sa eskwelahan sang ang Dios gugma Catholic Jesus. School tagai pagid sila sang kabakod kaisog katutom
0: amen
1: sa pag-alagad sa pagtuman sa imo
0: amen
1: naibaluan gid namon Ginoo nga tagstag sa kapag sakripisyo may ara gid nga balos
0: amen
1: pag ikaw gid ina o Ginoo na kay balo o Lord God yes, kun ano ang imo nga grasya nga ihatag sa ila
0: amen
1: gani subong gid gatinion ginaklaim gid namon ang bendisyon ilagid subong mabaton
0: amen
1: pag nagapangamuyo man kami sa amon utod nga imo ginbuyok subong nga kabay nga ang imo espiritu magapabilin, magapahangup, maghatag sang kaalang paghibalo, upod sa pag, sa among teknisyan, dire kay faith, kag sa tanan o Ginoo. Gani, Lord, magpabilin ka sa among tagipasoon.
0: Amen.
1: Kana kay balugid kami nga kunyarang imo espiritu, masarangan gid na among tanan atubang, bisan ano pa mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name.
0: Amen.
1: Amen. Kag amen. Tikahapon Sister Ruby ang aton nga mga gin ano gin take up naton ang nanungod sa ano no sa
0: pas,
1: ano to pa ang
0: nabaglasyo
1: sang ano sang maestra bala sang paghalad sang sagipuso
0: pagserbisyo
1: sang aton nga mga teachers di mabatian man naton to kun ano ang ilang nga pamaagi ang ilang nga kinubra agud to mapamuot man ang Ginoo
0: amen
1: kay sila man isa sa mga bukasyon o kun ang pagtawag sang Dios sa ila amo man ang pagporma sang kabataan, tinabatian nyo man tutol ganong Jesucristo kung ano ang pagkadedicated bala sa isa ka maestra. Agud to nga maporma lang ang isa ka bata. Di pa tayo no naton subong eh kay aton nga topiko subong ang paghalad, ang gugma no, ang gugma nga nagahalad, sakripisyo sang manunudlo kag ang gugma ni Jesus. Ibalik ko subong Sister Ruby daw, bakal subong Sister Ruby kay ti maestra siya mo, siya ang nakaibalo kun ano ang tawag bala nga pag sakripisyo kay ti hindi lang sa kwarta kundi ang imo ka
0: yes,
1: time
0: oo.
1: Ang time
0: treasure
1: mo kulang pa gani ang time ni Ruby kung tulukon mo lang ang bali ti plus pang imo nga kabuhi nga sa paghalad mo sa Ginoo sa aton subong nga pagpadayon Sister Ruby pwede naton ma-share subong ang kinaiya nga pamatasan kinaugali sa isa ka maestra kay ti ako daw, magambagani nga maestra daw, wala ko desire. Nakita ko yun kung paano magpreparar ang isa ka maestra. Pero ti, gintagaan kita sa misyon nga mag-atipan sa isa ka eskulahan. Kag nakita ko gin ang dedikasyon sa isa ka maestra sa paghatag sa time kung sa time lang. Kulang git kay ti
0: yes.
1: Asta sa gabi mo bra pa sang lesson plan
0: sang lesson plan
1: aga para nga itudlo sa kabataan
0: yes.
1: Panungdong pa Lord ano yung tudlo eh, ako kung ano pagit ang pwede na kung mahimo para makahibalo ang teachers ni ma kung kisa magpanyaga na mag snacks kasi hindi pagit ka snacks kay ti may ara pagit nga bata nga dumahina dumadelay pa siya bala siya, oo yes. Amo sina pero ti hatag ko ba Sister Robe siya experience
0: Sa akon sis nga ano sa school abi hindi lamang sa pagtudlo sis ang akon nga ubra kundi ara ako sa ano sa admin so gatudlo may ara obligasyon sa admin so makita mo bala sis nga kis akakapoy kay may ubra ka na sa opisina gatudlo ka pa kag wala man sa ano kumbaga may talento ang Diyos nga ginhatag sa akon kumbaga gatudlo pa ko saot gatudlo ko kanta kumbaga kung wala sa grasya sang Ginoo kag passion sa pagtudlo grasya giniya mo ang paghatag sang Diyos sa imo kay kung imo lang ay kapuyon takan kagid kikis a iba niya gapululi tag alas 5 ikaw ya gapuli kay tag alas 6 kag sa padera sis galuto pa ko ya sis mo kumbaga multitask ang akon ginaubra as a teacher ti pero matingala ka bala sis nga basta ara si Jesus matingala ka nga do kahapos lang man tanan, sometimes as natural kay tawo ka mareklamo ka eh, pero baskin ka reklamo ka nga aga ka tingala ka ginaubra mo man gihapon, ginahimo mo man gihapon, kay nakita ko bala basta ginaubra mo nga halin sa imo tigi pusoon ang akig dasig makuha. Kung naugot ka, dasig ka maka forgive kag tingala ka sini mo indi pagbuhaton, pero ginaubra mo. Kag naka-experience ko na bala sis nga may ubra ko sa ano sa kay as a student property naga-teach pagid ako, may ubra ka dira sa field tapos matudlo ka ti pagkagabi, maubra ka sang imo nga lesson, maubra ka sang imo quiz mang ano, kumbaga ara bala gapulaw ka, pero nga nga ang hambal mo kapuy ka na hindi ka na mag-give up ka na. Pero sa grasya sang Diyos, sa pagpangamuyo sang tagsa-tagsa, kay bala mo sa amo niya, sa mga teachers, may ara gid kami time. Dira sa Diyos, may ara gid kami time sa pag-prayer, prayer meeting, pag-cell grouping. So, kada isa kag isa sa amo, nagapangamuyo ay. Gani hambal sang Ginoo, bala sa iya nga pulong, ang madamo nga nagapangamuyo, may madali ang pagsabat sang Diyos, di ba? So dira balabaskin kapoy ka na, may nagamalasakit, ma-text lang na sa amon group chat, please pray for me nga amo ni ako na batyagan. So mambal na mga upo naman, amen. Gina-claim na amo ng imo nga pag-ayo. Kung mag-aara, gidya basta God-centered gid kamo, baskin ano pa nga bagyo, baskin ano pang tilaw as a faculty and staff sa school sang ang Diyos gugma. Ang forgiveness, ang kalinong, ang paghidait, ara gid sis. Gani, grabe gid bala ang Diyos sa eskwilahan nga God-centered.
1: Amen. Kag, amen. Tinabatian niyo na utog ganong Jesucristo bilang isa ka manunudlo. Te, kusirun, ara gid ang pag, ano, pag-sakripisyo.
0: Sakripisyo.
1: Ang pagpaubos. Pero te, kung wala ang gugma.
0: Yes.
1: Utog ganong Jesucristo, wala managyapon sang pulos. Pero tungod sang gugma, ara dira nagasakripisyo gid.
0: Amen.
1: Tungod sa gugma ti at utol ganing Jesucristo, ang sakripisyo hindi lamang sa paghatag sang kwarta, kundi silingid nato sang aton utod ang time kag ang talento ti.
0: Yes.
1: Gifted. Kasi pag-aboy sa grasya sa loob din ni Sister Ruby, kaya siya kay na matudlo pa sa sang saot. May namin bala maluto pa siya kay ti kinanglan makaluto masakay para butang sa kantin, no?
0: Kantin, para sa mga bata.
1: Sa kabataan, ti ginabuhat para sa kayuhan, tanan sang kabataan, gani ang sakripisyo sang manunudlo para sa kayuhan sa mga estudyante, nagapakita sang gugma nga handa. Amen.
0: Amen.
1: Maghatag sang tion, kusog kag pag-atipan.
0: Amen.
1: Inin magapanumdum sa aton sa pinakadako nga paghalad ni Jesus ng iya kabuhi sa krus para sa aton nga kaluwasan. Gani mga utugin ng Jesucristo, ang gugma makita gali sa paghalad. Ang manunudlo, naghalad, nagpangabudlay, nagapasensya, kag nagagiya agud ang mga estudyante makatuon kag may maayo nga palaaboton. Tinabatian mo na ang sakripisyo sang isa ka maestra. Amen. Ti matuod gid hindi magwa ang engineer kun wala sang maestra nga nagatudlo, wala sang manunudlo. Ang pari ti manunudlo man ang nagatudlo. Kung sa yuron utog ginong Jesucristo, kun wala saan may nag-offer sa iya nga kaugalingon nga magtudlo, ti wala man sang may nahibaluan ang tao kay sila lang din dyan. Kung sa'yo doon ang pagpasensya, bro, kalawig-lawig nga pagpasensya kang sakripisyo, ti mutod ganong Jesucristo, ti ang muman ini, ang manunudlo, nagapangabudlay, nagapasensya. Amen. Ti ang aton, si Jesus, ang muman naghalad sa iya kabuhi para sa aton. Utog ganun ni Jesucristo, bisan makasasala kita, wala niya kita ginbayaan, ginhalad, pagid niya gani ang iya nga kabuhi, sa krus kag nabanhaw, agud to nga hatagan kita sang kapatawaran, kag bag-o nga kabuhi. Amen. Yes. Utog ganun ni Jesucristo, amuin na siya. Kung sa yuron, kung nagasakrapisyo, ang maestra nagap ang pagpasensya ara ang kunto para sa kayuhan sang iyang kabataan.
0: Yes.
1: How much more si Jesus.
0: Amen.
1: Amen. ang gugmaya sobra-sobra. Ti amo man na gusto ya, ginatudluan kita. Amen. Ginatudluan kita, maestro man si Jesus. Kag maayo nga manunudlo, ginatudluan kita niya, ginagiyahan niya kita. Agud to, nga mahangpan naton. Agud to, nga bisan nagtiko man ang dalan ta, pwede gid matadlong kung nagapamati kita.
0: Yes. Amen.
1: Amen. Tingin nagsakripisyo sa, napatay siya, bato niya ang kamatayon. Para lang gid nga sa pagbagpos ang tao, para mapatawad ang sala ka tao, mapatawad ang sala ko, mapatawad ang sala mo, mapatawad ang sala sa mga tao. Amen. Agutong ang bagpo nga kabuhi, mabaton. Ti, experiensyahan ko gini, Sister Ruby, bala ko gini nga, sa niligad nga Sabado, nag-istorya ang isa natin ko, testimony. Kagdaga sa testimony ang aton utod tungas niya ba palahubugid ko sang una amo sini ginapong ko ya pang balay sang iyang ano sang tupad balaya pero to sa grasya sang Ginoo nga may gipadala ang Ginoo sa iyang instrumento nakabati sang maayong balita gid baton si Jesus ang bagpo nga kabuhi na baton niya.
0: Amen.
1: Amen. Ang kapatawaran ba pagsakay namo sa lakyan gasugid man isa naton kautod. Amen. Gasugid man sa siling niya. Siling niya, amat-amat lang ah. Siling ko, oh, wala mo na nagambal nga, gulpi-gulpi.
0: Yes. Amen. Oh.
1: Pero ara, nagatudlo si Jesus aton, agunto kung paano kita mahilway. Kasi siling ko, amuman ko na sang una. Ang tungod nga nakaupod ako sa mga tao nga yara sa kalibutan, ti, nabutan ko man sa buhat. Wow. Siling ko, gusto yanay kami, siling ko, Brad, siling ko, ay, amuna gali, no? Siling ko, sa una ba, kaya doon na use ka na, nga yes. Amo na, nga amo na ang imo nga pag ginawi. Hindi ko na tubig na lang ang whiskey. Namusin na. Pero abay mo, grabe gid ang Diyos. Padalara si Jesus, gintudloan niya paagi sa iyang mga pulong.
0: Yes, amen.
1: Hasta nga nagkabalik ako sa iyang sabak. Kasi siling ko, once gani nga mauhaw ko, nga gusto ko gid mag-inom sang makahulubog na ilim nun, gadalaga na lang ko na dayon sa tubang kaaltar kag nagapangamuyo.
0: Yes,
1: Lord, siling ko, imbis na kauhaw sa ilim nun. Sa alcohol nga, alcoholic na ilim nun. Amo na. Siling ko, ang kauhaw na lang sa imo presensya.
0: Yes,
1: amo ang butang
0: amen.
1: Sa akon. Ti, matuod gid. Amen. Amo lang na akong ginabuhat as na nga nakibot na ko nga may nag-offer sa akon nga mainom. Pagsimhot ko, lalain na matyag ko, naglingin na ulo ko. Kusiron, amo na to ang sign nga ang kailwayan na baton ko.
0: Amen.
1: Di kung wala ako ginhaygugma ni Jesus, wala sa nagsakripisyo para sa akon. Siguro, subong ambot lang, basi kung lang ako diri. Pero grasya, inatanan sang Diyos.
0: Amen.
1: Amen. Gani, mga ito ginong Yesu Cristo, ginatawag kita sang Ginoo nga maginulsol, magsalik kay Jesus. Magsalig sa iya, kag magbaton sa iya nga kaluwasan. Bilang mga manunudlo, kag estudyante, mahimo manaton ipakita ini paagi sa pagrespeto, pagbuligay, kag pagalagad. Te, kag natagsa ka pagsakripisyo nga ginahimo naton tungod sa gugma, madumduman naton si Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Nga siya naghalad sa iya kabuhi para git sa imo sa akon kag sa aton tanan.
0: Amen.
1: Buksi na buksan naton ang aton nga tagipusoon sa iya. Kag tugutan naton nga ang iya gugma amugid ang magbag-o sa aton nga kabuhi. Amen. Ginapabati ini subong sa imo. Utod kay nung Yesu Kristo, mismo si Jesus subong nagatudlo gid kag nagagiya subong sa aton. Amen.
0: Amen.
1: Kung ang maestra nagatudlo para sa kayuhan sa iyang estudyante, si Jesus subong nagatudlo man sa aton. Tikon batunon nimo ang pagtudlo para gid ini sa imo nga kayuhan. Ano man ang kabudlayan, ano man ang pagsakripisyo, ano man subong ang imo nga kahimtangan, utod ganong Yesu Kristo. Kasi mo budlay-budlay. Do pamatsyag mo, do may gabi ng bagyo nga maagyan mo. Pamatsyag mo, dry na dry, kagdamo gid ang kinanglanon. Ari lang si Jesus.
0: Amen.
1: Kung tugutan naton, nabuksan ang aton tagipusoon, ari lang siya.
0: Amen.
1: Handa gid sa pagbulig sa imo.
0: Amen.
1: Amen. Pagbulig sa imo, kay para gid ini sa imo kayuhan. Gani subong at tinion, mga muyo kita. Gamanan, kagulig katapusan niya Diyos, sa imo balaan ng ngalan. Salamat gid sa maayong balita nga imo sa bungkin pahayag sa amon. Salamat gid o Ginoo sa pagtudlo mo, O Lord God. Salamat gid nga ikaw sa bung nagagiya sa amon.
0: Amen.
1: Jesus. Gani Lord, tagai kami sang grasya, ang imo gugma kagkaluoy, maghatag sa amon sang kaisog. Agud to, O Lord God. Hallelujah. Ang bag-o nga kabuhi amon mabata.
0: Amen.
1: Patawara kami sang amon mga sala. Ama amon makakulangan, labi na gid ang akon nga utod sa sinigit nga tinion nga nagapanawag sa imong ngalan.
0: Amen.
1: O Lord Jesus, nga para sa iya budlay-budlay gid pero subong nabalaan ko nga nagapanawag sa subong sa imo, nagapangayo sa bulig, O Lord, gani ginatuuhan ko gid subong, ginatuuhan namon o Ginoo. Hallelujah, nga ikaw subong nagasabat, ikaw subong nagatandog sa iya nga party sa iya kalawasan nga
0: nagasakit,
1: O Lord God. Nakita mo gid-ina o Ginoo ang iya nga pag-antos.
0: Gani
1: ginaupod namon dira sa imo cross. O Lord God, ginatuuhan subong inang masakit kang balatian, ginatunaw sa imo balaan nga dugo.
0: Amen.
1: In Jesus name.
0: Amen.
1: Ginatunaw subong sa imo balaan nga dugo, sakit sa ulo, sakit sa mata, sa dulunggan, katanan nga parte sa kalawasan, bisan pa ang kidney. In the name of Jesus, I command you, be healed in
0: Amen.
1: Jesus name.
0: Amen.
1: Be healed in Jesus name. Ginaupod namon subong sa pagpangamuyo, ang pag-ayo sa utod ni Sister Elena. Ang
0: yes,
1: pag-ayos
0: amen,
1: sa mga nangyara sa ospital.
0: Yes,
1: o Ginoo, sa kapanimalay nga nagapangayo buli, ginaklaim din naman ang pag-ayo ni kayon, ang pag-ayo sa tanan.
0: Amen.
1: Ini ang amon pangamuyo. In Jesus name.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Kagsabong mo lang atin iyon, hatag ko sa Star Ruby, sa isa naman niya ka, sa isa naman ka ambahanon, kag-aton din subong pamalandungan.

0: mga ito ginungi sa Kristo, kag kung aton pamadungan subong, Lord God, ang gugma ni Jesus, gapanalupsop
1: niya. Yes, amen. Amen.
0: Te na batyagan mo ang gugma ni Jesus? Gani na batian naton ang kabuhi sa isa ka maestra? Gani ang aton nga eskwelahan, ba? Isa ka formation school?
1: Yes,
0: te, amen. Aray subong, wala mo kita diri ka mga estudyante nga ginpadalasang mga ginikanan kag aton mga parent naton ang family nga simpre tigandom ano man ba kung sa ano ba mga indigent pero tigandom gud ang kabataan nila nga paagi sa pagtudlo sa Dios at paagi sa aton nga mga teachers nga sa pagtudlo nga maporma ang ila kabataan pag sa grasya sa Ginoo amo ini sa ang purpose kun nga ang maiskulahan kita
1: pala
0: pero ti hindi ini magpadayon kun hindi man paagi sa pagbulig mo yes, pagbulig ka pagpangamuyo kag pagbulig pagid sang kantidad
1: financial
0: sang financial gani ti kung gusto mo nga agud ti mapadayon ini ang aton nga eskulahan pwede gid ikaw diri cashier sang imo man nga bulig.
1: Yes.
0: Amen. Ang gusto nga ang ato ng mga maestra, makapadayon.
1: Amen.
0: Amen. Makapadayon. Yes. At siyempre, may mga kinanglanon man sila mo, pero ti kung gusto mo mag-sponsor sa isa ka bata.
1: Yes.
0: May balaan mo, ti siyempre, ang isa ka bata, may balayran nga
1: miscellaneous.
0: Miscellaneous. Ti kung magkuha ka sang sponsor sa nga buligan mong isa kabata, amo man ang ginahatag nila sa eskulahan para nga bulig sweldo sa aton nga mga teachers. Gani, kung ginatandog, ikaw din ha. Kanto lang ka din sa eskulahan. Ah.
1: Amen!
0: At ari lang din ang aton, din nga mga sa opisina naton, pagkabaton din sang treasure nga halin sa imong ginbalahan. Kung maging bilin, din siya ang Diyos nga manggad mo.
1: Yes, amen.
0: Pag ikaw, amen, pag ikaw din ha, ang isa maging bilinan sang Ginoo. Tikon buligan naton ini tanaw buligay kita mapadayon gid ang kagustuhan sang Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Gani mga auto Ginoong Jesucristo ti ari ah ready ang open direk aton nga opisina.
1: Amen. Kag sis bala may idugang ko nga kung may nabuligan ikaw nga isa ka kalag

0: within.
1: Christ within.
0: I pray my life may show

0: A blessed day and a blessed evening to each and everyone, and welcome to this program, The Shepherd's Voice. And this is your host, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Chere Lampasa.
0: And you are listening right now to ADG-FM, your healing and miracle radio. And we are live right now at our ADG-FM Facebook page, and we can also be heard at our different FM radio stations. We have the ADG-FM 98.9 Estancia Iloilo, 92.5 Patnongon Antique, and 94.7 Kalinog Iloilo. At sa muli, pinapasalamatan natin ang ating buhay na Diyos sa pribilehiyo na ito na magkasama-sama tayo muli upang mapakinggan ang kanyang banal na salita. At sa araw na ito, our Good Shepherd would like to share with us this Word of God taken from Matthew chapter 5, verse 8. It says here, "Happy are the pure in heart, they will see God. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos." Ang banal na salita ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa banal na salita ng ating Panginoon na nagpapaalala sa atin na ang isang susi upang makita natin ang Diyos, upang makasama natin ang Diyos ay kung meron tayong malinis na puso. A clean and pure heart. Kung tingnan natin sa buhay ni Haring David, no, ni King David, nang siya ay nagkasala, no, dahil sa ang asawa ng isa niyang opisyal ay kanyang sinipingan, no, at ang kanyang opisyal na si Urias ay kung sa atin pa sinadyang ilagay sa harapan, no, ng habang nandyan sa digmaan ang mga sundalo ni Haring David, no, inilagay ang instruction ni Haring David ay ilagay si Urias sa talagang sa battlefield na kung sa diin, no, nandyan yung matinding away, no, at doon ay namatay si Urias upang ang motibo ni King David ay upang mapangasawa niya si Bathsheba na yan yung asawa ni Urias, no, at nang ginawa yan ni Haring David, ang Diyos ay nagalit sa kanya. Ngunit nalaman ni Haring David na nagkasala siya, na nakita ni Haring David na nagkasala siya at napakalaking kasalanan ang nagawa niya sa ating Panginoon, no, agad siyang, no, nagpakumbaba sa ating Panginoon at hiningi yung kapatawaran ng kanyang kasalanan, no. At ang sabi nga dito, no, sa Psalm 51, ito yung sabi ni Haring David, "Remove my sin and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear the sounds of joy and gladness, and though you have crushed me and broken me, I will be happy once again. Close your eyes to my sins and wipe out all my evil. Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. Give me again the joy that comes from your salvation and make me willing to obey you." So si Haring David ay talagang kaagad nagsisi siya sa kanyang kasalanan at hiniling niya sa Panginoon na huwag kunin sa kanya ang banal na espiritu, ang presensya ng Diyos, no? At hiningi niya na patawarin ang kanyang kasalanan at bigyan siya ng isang pusong wagas, no? Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So, hiningi talaga ni Haring David, no, that the Lord will give him a clean and pure heart. No? Dahil alam ni Haring David na kung wala ang Diyos, no, ay talagang walang-wala siya. Kaya, ito yung hiniling niya sa Panginoon. No? Ang malinis na puso, my dear brothers and sisters, ay mangyari lang sa atin kung marunong tayong magsisi ng ating kasalanan, marunong tayong magpakumbaba at mag-surrender ng ating kasalanan sa ating Panginoon. At kung meron niyang desire dyan sa ating takipusoon na talagang itakwil ang kasalanan upang ang mananahan sa ating puso ay hindi yung masamang espiritu ng kasalanan, kundi ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. No? Kung meron tayong malinis na puso, ay talagang sigurado tayo na kasama natin ang Diyos at no, makita natin ang Diyos. No? Si Sister Cheryl, no, kasama ko dito, magbigay din ng kanyang pagbati at ng kanyang reflection sa ating banal na salita.
1: Mapagpalang gabi mga kapatid ko kay Kristo. Salamat sa ating buhay na Panginoon na ngayong gabi na ito, no. Sama-sama ulit tayo makinig, no, sa salita ng ating buhay na Panginoon at sa ngayong gabi ito, no, dito ang ating Shepherd Voice, no, nagsasabi dito sa ating Word of God sa ngayong gabi na ito sa Matthew 5 chapter 5 verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, mga kapatid ko kay Kristo. No, Sister Eden, totoo yan, no? Hindi natin maramdaman ang presensya ng ating buhay na Panginoon kung yung ating puso, Sister Eden, ay puno, no? Puno ng mga hindi magagandang pag-uugali, Sister Eden. Puno ng mga pang-uugali yon, Sister Eden. Kaya nung awit, no, palaging pag may prayer meeting tayong awit na create in me a clean heart, O God. No, dahil grasya ng buhay ng Panginoon lang, Sister Eden, ang kailangan natin. Dahil kung tayong lang na tao, no, alam natin na makasalanan tayo. At walang tao na malinis sa mundo, kundi ang ating buhay na Panginoon lang. Tayo, araw-araw makagawa tayong ng kasalanan, Sister Eden. Pero ang maganda dito, Sister Eden, ay yung binigay ng ating buhay na Panginoon na mag-confess sa'yo, Sister Eden, para ma-confess natin yung mga kasalanan natin at para malinis ulit. No? Yun kanina yung sabi mo na ang linisan tayo ng banal na dugo ng ating buhay na Panginoon para no, malinis tayo ulit at bagong anyo. No? At dito, Sister Eden, no, kung makahingi na tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa ating buhay na Panginoon, Sister Eden, maramdaman mo nung sa pagpanalangin mo, ma-feel mo, Sister Eden, yung presence ng ating buhay na Panginoon. At naranasan ko yan, Sister Eden, no, no, kung mayroon kang kasalanan, Sister Eden, hindi mo kahit anong gusto mong abutin ang presensya ng ating buhay na Panginoon, Sister Eden, no, ang hirap abutin ang presensya na kung nandyan tayo sa kasalanan, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya maganda yon ang maghingi tayo ng kapatawaran sa ating buhay na Panginoon, mag-confess ng ating makasalanan at hingiin sa Panginoon na bigyan tayo ulit ng grasya, no, na sa pagpanalangin natin, no, maramdaman natin ang kanyang presensya, Sister Eden, dahil nandyan, kung nandiyan ang presensya ng ating buhay na Panginoon, no? Madami siya, Sister Eden, na i-reveal sa iyo. Yun nga, kung palaging makausap ang Panginoon, marami siyang ipapahayag sa iyo, Sister Eden. At saka maganda, no, sa ngayong gabi na ito na ang paghingi, no, ng grasya ng ating buhay na Panginoon para linisin ang ating puso't isipan. In Jesus' name, amen and amen.
0: Amen and amen. No, dahil si Sir Cheryl, sa ating puso, no, dyan nananahan ang Diyos. Kaya gusto ng Diyos na talagang sa lahat ng oras ay maging malinis, maging dalisa yung ating puso. Dahil ang sabi dito sa Matthew chapter 15, kung tingnan natin, nandito pala sa ating puso nanggagaling yung mga nagpaparumi sa atin, nagpaparumi sa isang tao. Nang sabi dito, "But the things that come out of the mouth come from the heart, and these are the things that make you ritually unclean. For from your heart come the evil ideas, which lead you to kill, commit adultery, and do other immoral things, to rob, lie, and slander others. These are the things that make you unclean." So, sa Tagalog version, ang sabi dito, "Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso." At ito ang nagpaparumi sa tao. So makikita natin na kung ang laman ng puso ay nandyan yung galit, ang puot, no, ang inggit, no, nandyan yung kasalanan, ang lumalabas, no, ang namumutawi sa bibig ng tao ay mga salita ding, no, hindi mabuti. Dahil nandyan pala nanggaling sa puso yan. No, ang sabi nga, kung ano ang bukang bibig ay siya yung laman ng dibdib. No. From the abundance of the heart, no, the mouth speaks. So nanggaling sa puso yung namumutawi. Ngunit kung ang laman ng puso, mga kapatid ko kay Kristo, ay nandyan yun ang Diyos, ang banal na Espiritu. Ang laman niyan ay ang pag-ibig. Yan din yung lumalabas sa bibig ng isang tao. No? Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. So, hindi pala maitago ng isang tao kung ano ang laman ng kanyang dibdib. No? Kahit na po minsan na sabi mo ay gusto mong itago yung galit na nandito sa iyo, ngunit naalala ko si Sir Cheryl, ang sabi ng ating head servant, kung gusto mong malaman kung anong laman ng dibdib, no, kagaya ng mata, kung gusto mong kung itusukin mong yung mata ay talagang lalabas diyan ang luha. So kung tusukin mo ang dibdib, talagang lalabas ang laman yan. No? So kung merong mag-trigger dyan, no, kung may galit na nandyan o puot na nandyan sa iyong puso na sabi mo ay tinatago-tago mo. Ngunit kapag merong nag-trigger o no, tinusok yan ang iyong puso, talagang lalabas ang laman yan. So kung lalabas yan sa ating bibig. No, kaya malalaman pala na natin kung ano yung laman ng puso ng isang tao sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. No, Sister Cheryl.
1: Amen. Totoo yan, Sister Eden, no? Makita mo, no, pagalit tayo, no, at hindi tayo nakapanalangin, wala yung grasya ng ating buhay ng Panginoon, Sister Eden. No, yung lumalabas sa ating bunganga at lalo pa, no, ang sigaw mo, Sister Eden, dahil nga, no, ang wala yung grasya ng ating buhay na Panginoon at yung puso mo puno ng galit, yun ang lumalabas, Sister Eden. At saka, no, hindi natin yan makukontrol, Sister Eden, kung wala yung grasya ng ating buhay na Panginoon. Kaya kailangan natin palagi ang magpanalangin, mahingi ng kanyang grasya para matulungan tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Dahil, no, alam ng Panginoon na tayong mga tao talagang makasalanan, Sister Eden, no, at siya lang ang makakalinis ng ating puso. At yun nga sabi mo kanina, kung anong lumalabas, kung ano ang laman ng ating puso. At dahil nakuhan ko yan sa sarili ko, Sister Eden, noong 2018 yata yun, Sister Eden, no, nagaling ako sa abroad, na nagalit ako sa kapatid ko dahil nga, no, noong wala pa ako sa community, Sister Eden, yung mahilig ako magtago. Nagalit ako sa isang tao pero tinatago ko, Sister Eden. At yun na time na yun, 'di ba, pag puno na, sasabog na, Sister Eden. Kaya nasabog yung grabe yung galit ko, Sister Eden, at hindi ko talaga mapigilan, hindi ko makontrol yung sarili ko. Kaya hindi ko napigilan ang pagturo-turo ko sa aking magulang, Sister Eden, dahil na yung kumbaga, yung sumabog na dahil nga, no, puno yung puso ko ng sama ng loob ng galit, no, Sister Eden, na tinago ko. No, tinago ko. Pero yung time na yun na ang, yun nga sabi mo, pag mata ang tusukin, yun sabi mo, lumalabas yung luha. Kaya natusok yung puso. Yung sigaw, yung galit, at saka hindi mo makontrol yung sarili mo. Pero sa grasya ng Panginoon, Sister Eden, yun ang hinihingian ko ng kapatawaran sa ating buhay na Panginoon na ang magkumpisal. Dahil nga, no, mga kapatid ko kay Kristo, no, talagang turo sa atin na ang mag-kon sa ating mga magulang, Sister Eden. Yun ang mag ano tawag nun?
0: Paggalang.
1: Ang paggalang, mga kapatid ko kay Kristo. Yun na time na yun, parang nawalan ako sa sarili ko at hindi ko napigil ang aking sarili. Kaya no, ang salamat sa ating buhay na Panginoon na tinuturuan tayo kung paano ang maggalang at kung paano natin kontrolin ang ating sarili sa ganong sitwasyon, Sister Eden. In Jesus' name,
0: amen. Amen. Ang sabi dito, "My sacrifice is a humble spirit, O God. You will not reject a humble and repentant heart." Oh, basta meron lang puso na marunong magpakumbaba at magsisi ng kasalanan, oh, ay talagang the Lord will not refuse a humble and contrite heart. Talagang ang ating Panginoon na punong-puno ng awa at habag at pagmamahal ay magpapatawad sa atin. At ipadama niya muli sa atin yung kanyang walang humpay na pagmamahal. No? All we have to do is just to repent from all our sins and no, ang pagsisisi na taos puso. Yan yung kailangan ng ating Panginoon, no? A humble and contrite heart, ang pusong mapagkumbaba na kinikilala na nagkasala siya at ang puso na yan ay handa na, no, magsisi, no, at magbalik sa ating Panginoon. Yan yung kailangan ng kapatid ko kay Kristo upang ang ating Panginoon ay magbalik muli ng mga nawala sa atin, no? Amen. Dahil sa kasalanan na ating ginawa. Maraming nawala, mga kapatid ko kay Kristo, sa atin. Ngunit kung magsisi lang tayo at magpanumbalik sa ating Panginoon, no, the Lord will return to us what we have lost, no? Because of sin, no? Kaya pinapasalamatan natin ang ating Panginoon, no? Ang hingin natin, no, yung pusong dalisay.
1: Amen.
0: No, dahil yan yung gusto ng Diyos, no, na uuri ng puso na meron tayo. Gusto niya na yung ating puso ay talagang sa lahat ng oras ay maging malinis, dahil ang puso na ito ay gusto tirhan ng ating Panginoon, no.
1: Amen.
0: This is the dwelling place of our God, no. Our heart, no. We are the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in us. Kaya gusto ng Diyos na talaga sa lahat ng oras sa kanyang tirahan ay maging malinis, dahil kung meron itong bahid ng kasalanan, no, hindi dito makaobra yung banal na Espiritu. Hindi ito matirhan ng ating Panginoon, dahil hindi pwedeng magsama ang masama sa banal, no. Kailangan, no, mamili tayo. We have to decide, no, to always and always, no, maintain, no, have that clean and pure heart. At ang lahat na ito ay sa pamamagitan lang ng grasya ng ating Panginoon, no.
1: Amen.
0: So hingin natin na bigyan tayo ng ating Panginoon, through the Holy Spirit who is working in us, no, the grace to always say no to sin, no, and to always have that humble and contrite heart, and to always, no, have that burning desire, no, na makasama natin ang Diyos sa lahat ng oras, dahil sa pamamagitan niyan ay talagang we'll have that grace to say no to sin and say yes always and always to the will of God in our life. In Jesus' name,
1: amen,
0: amen and amen. So may mga kasamahan tayo dito sa ating ADG FM, no, Facebook page. Kasama natin si Sister Lani Pelongcolina, no, dyan sa Taiwan. No, God bless you, Sister Lani. At patuloy nating pinapanalangin si Melvin at si Jayan, no, na makapasa sila sa board examination na kanilang kukunin. In Jesus' name, amen and amen. Olivia Cordero, nasasabing amen. Daryl Fuerte, good evening. Watching from Duran, Dumalag, Capiz. No, magandang gabi sa inyo niyan. No, dyan sa Capiz, no. God bless you all. Si Nelia Bianida is also watching. God bless you. Kasama din natin si Sister Nandier, Sister Nanette. Oh, nawala na yung ating no, binabasa, no. Saan na ba 'yon? Okay. Okay. So yung iba hindi na makita, no. Ang ang nandito na lang ay ito na lang. Ito na lang si Sister Margarita Galache, nagsasabing amen. God bless you, Sister Margie, and we pray and we claim for your total and complete healing. Si Maria Belen Cabillon, no, si Ma'am Belen, no, dito sa Leon. No, God bless you, no, Ma'am Belen, no, dyan sa Leon. Caroline de los Santos, patawarin niyo po kami ng aming mga kasalanan at hinihingi ko po, Panginoon, ang total healing ng kapatid ko. In Jesus' name, amen and amen. No? Tinatanggap natin yan. No? Ang milagro ay nangyayari ngayon sa iyong kapatid. Ang kanyang buong kagalingan ay kanyang matanggap sa oras na ito. In Jesus' name, amen and amen. Sister Nanjir, no? Sister Nanette, nagsasabing amen, thank you Jesus. God bless you, Sister Nanette, dyan sa Hong Kong. No? Sa Jeddah, si Robelin Graciano Baltasar, kasama din natin. God bless you, Sister Robelin. At of course, no, si Sister Tisay Villaruel, no, dyan sa Villa. God bless you, Sister Tisay, and we continue to pray that the Lord will give you new strength each day, no, sa iyong pagbalik na sa iyong opisina, and we pray and we claim for your total and complete healing right now. In Jesus' name, amen and amen. Ganon din si Inday Jaima Kalambuay Frades. God bless you, Inday Jaima, and we also pray for the new strength na each day, your new strength each day, at kiniklaim din natin na the Lord now will completely heal you. Natutunawin niya ang lahat ng mga cancer cells. In Jesus' name, amen and amen. Si Gladys Rillera is also watching. God bless you, Sister Gladys. Kasama din natin si Ning Nancy Canyonaso. God bless you, Ning Nancy. At na saan ka ba ngayon? Nakita ko, no? Nandyan kayo sa outside the country, no? I-bless kayo kasama ng yung apo na si Marga, no? God bless you. Si Bibi Ginalin, no? Bijin, God bless you. Ginalin, no? Dyan sa Leon, no? At pinapasalamatan natin ating Panginoon na nagkasama-sama tayo dyan. And we continue to pray, no? For the eternal repose of Father, no? Our Uncle Jesse Candado. May his soul rest in peace. In Jesus' name, amen and amen. At kasama din natin, no, as Inday Jaima, nagsasabing amen. At sino pa, Sister Heidi Estopa, no, dyan sa Hong Kong, nagsasabing amen. No, yung iba, hindi na natin na basa dahil nawala, no? Tumalo na naman kanina yung ating cellphone. Pero alam natin na nakikita ang lahat ay nakikita ng Panginoon. At alam ng Panginoon kung sino kayo na nandyan, na nakikinig at tumatanggap ng kanyang banal na salita. At kitang-kita ng Panginoon at alam niya ang iyong pangangailangan. Kaya sa oras na ito, I invite each and everyone, let us raise our hands, close our eyes, and let us pray. Dear Lord, maraming salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal. Maraming salamat sa iyong banal na salita na pinarinig mo sa amin, Panginoon. Tinatanggap namin, Panginoon, na ang aming puso ay iyong templo. Kaya, Panginoon, we surrender everything to you. We surrender all our sins, O Lord Jesus. Forgive all our sins. Wash us and cleanse us with your most precious blood. Cleanse us from all our iniquities, O Lord Jesus. At iniklaim namin sa oras na ito, Lord Jesus Christ, that your Holy Spirit, Lord Jesus Christ, is working in a very special way to each and every one of us. Ikaw yung maghari at manahan sa aming puso, Panginoong Jesus, Lord Jesus, at hiniklaim namin dahil nandito ka sa amin, Lord Jesus, hinihipo mo ang lahat ng parte ng aming katawan, nangangailangan ng kagalingan. At sa oras na ito, Panginoon, by the power of your cross and with your most precious blood, we claim right now the release of your Holy Spirit to all our brothers and sisters who are with us right now. We pray and we claim, Lord Jesus Christ, for the total and complete healing of Inday Jaima together with Sister Tisay, O Lord Jesus, together, Lord Jesus, with the complete healing of Sister Leia, Sister Merlinda, Lord Jesus, Brother Fritz, Brother Narsing, together with the complete healing of Father Ronald, Lord Jesus, together, Lord Jesus Christ, with the complete healing of Father Junik, Father Mark, O Lord Jesus Christ, at kiniklaim din namin, Panginoon, ang lahat ng prayer request ng mga kapatid kay Kristo, Lord Jesus, sinasagot mo yan sa oras na ito. Ang latinang pangangailangan, pinupuno mo, Panginoon, at binibigyan mo ang bawat isa ng bagong lakas na kanilang kailangan araw-araw. Reveal yourself to us more and more each day, O Lord Jesus. Maraming salamat and please continue to bless our servant, Brother Edwin. Give him new strength. Heal him, Lord Jesus Christ, and give him long life. We pray and we claim that your holy anointing will stay with him, and please continue to use him mightily for your greater glory. Bless ang Diyos Gugma community. We pray and we claim ang Diyos Gugma community forever. Bless our Holy Catholic Church, our country, the Philippines, and all the countries in the whole world. Maraming salamat, Panginoon, and please continue to bless our brothers and sisters who continue to support this ministry, this community, and all the programs of this radio station, Lord Jesus Christ, especially this program. Bless them, bless all our sponsors. O Lord Jesus Christ, kiniklaim ng Panginoon, ikaw ang babalik sa kanila, siksik, liglig, at umaapaw na grasya. In Jesus' name, amen, amen and amen. Amen. So maraming salamat, at kung hinihibo kayo ng ating Panginoon, my dear brothers and sisters, to share your financial blessings to this ministry, to this community, we invite you to be one of our sponsors sa Bible verse, sa sacred text segment in this program, at sa iyong paggawa niyan. Kapatid ko kay Kristo, ang ating Panginoon na nakakita ng iyong ginagawa ay talagang babalikan ka. Alam na alam natin that we cannot outdone God, no? At sa bawat pagtanim natin ay siguradong meron tayong aanihin. Kaya, no, share your financial blessings to this ministry so that we can continue to proclaim, to spread the good news of salvation, not only here in the Philippines, but through all the countries throughout the whole world. In Jesus' name, amen and amen. So this is your program, The Shepherd's Voice, from Monday to Friday, 7:30 to 8 o'clock in the evening, Philippine time. At ang susunod na programa ay ang Jam, Jesus and Music with DJ Joshua. So, antabayanan nyo rin yan. No? At sa muli, ako pong inyong lingkod, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cherry Lampasa.
0: And together we proclaim, God is love. He dwells in His working in us. God bless everyone. At sa oras na ito, pakinggan natin ang ating sacred text segment brought to us by our sponsors.
2: If today you hear the voice of God, harden not your heart. Listen to the music which refreshes your soul. Listen to the word of God that quenches all thirst. Listen,
3: The Shepherd's Voice with Sister Maria Eden Salinas.
2: Only here at ADG FM, your healing and miracle radio.
3: The Shepherd's Voice.

Ginoo, nagpakamayo sa ibus mong anlo. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong presensya isa kabanyos nga nag-aayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

0: Nagabot ang tion nga si Jose kay si Maria kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani gidala nila ang bata sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila sing halad suno sa ginasiling sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo o kon duwa ka kuyabong nga pating. Sa sato nga tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuon sa Dios. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkugo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, nagin-aman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-iwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ila tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi nagalagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo sa santo gid nga takna, nagabot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid siya na hanungod ng bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Dios sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord, in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes. In His presence.

pulong nga garimain, hindi magpakabat ang pulong inyong nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti nga mataban, ina. Sampispis, tuuwi, insistiri, ngang gahumba ang good mo subong.

Yes, good evening mga ka-jam. Yes, sa lahat na nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa biyahe. Yes, sa mga nagre-report sa panggabing trabaho o simpleng nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Welcome mga ka-jammers, welcome sa inyong paboritong evening radio show. Ito ang Jam with DJ Joshua. Yes mga ka-jammers, ako ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Makakasama ninyo mula ngayong oras hanggang 10 p.m. Para sa isa na namang gabi ng paghilom, kwentuhan at paglalakbay ng pananampalataya. Yes mga ka-jammers, naririnig tayo sa 98.9 ADGFM, Estancia Iloilo. At ganoon din, naririnig tayo sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. Yes mga jammers, at ganoon din sa ating online application sa ating Ang Diyos sa Gugma Online Radio. At tayo mapapanood live na live sa ating ADGFM Facebook page. Eh mga ka-jammers, pati muna natin ang lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Wednesday, October 7, 2026. Happy birthday! Yes, ka-jammers, happy birthday sa'yo. At syempre, ang kantang ito ay para sa'yo.

Yes, mga Jammers, yan. Happy birthday sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. At yan, mga Jammers, ilang araw na lang bago mag-Christmas. Yes, it's 78 days to go before Christmas.

Mga jammers, kamusta ang puso at isip mo ngayong gabi? Baka sobrang bigat na? Baka ramdam mo na ang pagod, hindi lang ng katawan, kundi pati na ang kaluluwa. Kaya tonight, mga jammers, ito ang tanong natin. Yes, ang ating question of the hour, mga jam. Ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi?

Yes, mga jammers, ang ating question for tonight. Ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? And mga jammers, please do share our live and comment down below lang ang inyong sagot sa ating question for tonight, or question of the hour. And don't forget to use our hashtag ADGFM unload the baggage. Yes, ating question for tonight, mga jam. Anong isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? Kasi mga jam, hindi ka ginawa ng Diyos para buhatin ang lahat ng problema ng mag-isa. Alright mga jammers, simulan na natin ang gabing ito ng isang awitin ng pagsuko at kapayapaan. Ito muna mga jammers, simulan na natin ang ating worship jam for tonight. Ayan, comment down below lang mga jammers ang inyong pa-shoutout at ang inyong mga song request. Dahil mamaya babasahin natin yan. Alright mga jammers, ito na, pakinggan muna natin. I Surrender by Hillsong Worship.

Yes, mga jammers, inyo napakinggan I Surrender by Hillsong Worship. Welcome back, mga ka-jam. Madalas sa buhay, sinusubukan nating maging matapang. Sinasabi natin sa iba, kaya ko pa to. Pero sa loob-loob mo, konting-konti na lang, bibigay ka na. Bit-bit natin ang takot sa bukas, ang galit sa nakaraan, ang worry sa pamilya, sa pera, at sa kalusugan. Para tayong naglalakad sa bundok na may dalang dalawang malaking bagahe at ayaw nating ibaba. Mga jammers, carrying what you cannot control will only crash your peace. Kajam, hindi ka wala ng lakas ang pagbitawa. Hindi ka wala ng lakas ang pagbitaw. Kung sa kamay naman ng Diyos mo ito iiwan. Mga jammer, sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Mga ka-jam, hindi nagsabi si Jesus na magpanggap tayong malakas. Ang sabi niya, lumapit ka at magpahinga. Dahil ang kapahingahan ay hindi lang kawalan ng trabaho, kundi ang presence ng Diyos sa buhay mo. Alright, mga ka-jammers, let's continue. Or before we go to our next song, Worship Jam, shoutout muna tayo sa mga sumasama sa ating Facebook live streaming. Ayan, isang magpagpalang gabi kay Sister Lucy. Good evening. Ganun din kay Sister Azucena. Sabi naman dito ni Sister Grace, good evening and peace with you, brothers and sisters in Christ. God bless us always. Amen. At ito naman sabi ni Sister Lynn, good evening, brother. God bless. Pa-request song, O Sacred Heart, O Love Divine. Ayun. At ito naman, isang mapagpalang gabi din kay Sister Joy, kay Sister Josie, ganoon din kay Sister Susana. And good evening din kay Sister Corazon, kay Sister Beth, and kay Sister Des, at ganoon din kay Brother Joven. Ayan, mga jammers, comment down below lang ang inyong mga song request at ang inyong mga pa-shoutout. Hoy mga jammers! Let's continue with another worship. Let's continue with another worship song tonight. Nang title ay Huwag Kang Mangamba by Himig Hesueta. Ito muna mga ka-jammers. Pakinggan natin. Huwag Kang Mangamba.

Yes, mga jam, may sinyo napakinggan na Huwag Kang Mangamba by Himig Hisweta. Yes, mga jammers, time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yes, mga jammers, at kayo'y nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio.

mga jammers, welcome back. Shout out muna tayo. Ayan, shout out sa mga pagod ngayong gabi, pero pumipili pa rin lumaban. Shout out din sa gustong magpahinga ang isip mula sa sobrang pag-aalala. And shout out din sa mga jammers natin dyan na humihingi ng tulong sa Panginoon para makabitaw sa sakit. Hey mga jammers, pwedeng kayo magpadala ng inyong messages, message per request at sagot sa ating question of the hour tonight, na ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? Ayan mga jammers, comment down below lang sa ating Facebook Live o mag-text sa ating text line number 0966-944-5040. At yan, shoutout din kay Brother Angel at kay Sister MM.

Cheeses and Music. And welcome back. And thank you so much. Ayan. At ito yan, isang mapagpalang gabi din kay Sister Annabella. And thank you so much sa pagsama sa aning Facebook live streaming, mga jammers. At ngayon ganun din sa tanan nga nagapamati sa buong sila ng mga radio. Kay mga jammers, yes, sa nagapamati sa buong na. Pabatian na kita diri, dampi sa may hibawaan sa Pavia, Santa Barbara, sa aton nga ADG-FM Kalinog. Yes, try nyo kami mga radio na kamodera. Pabatian nyo nagid kita diri. Sa Pavia, diri sa hibawaan. Kung sa diyan pagyad na, pwede mo i-share di sa aton nga live kung basi labot na dira, no? Sa party sa city, sa syudad sa Iloilo, nga mapatian lang ato niya. DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog. Hey mga jammers, comment down below lang ng inyong sagot sa ating question of the hour. Ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? Comment down below, mga jammers. Ayan na. Comment mo lang yan dahil babasahin natin yan kung gusto mong mag-share. Okay, mga jammers? Alright, mga jammers, simulan na natin ang ating first song request for tonight. Tumuna pakinggan natin.

mga jammers na yan, basahin muna natin dito, sabi ni Sister Nene G. Blessed evening, DJ Josh. Pagidait. God bless to your program. Madamog niya salamat, Manang G, Manang Nene. God bless you. And sabi naman dito ni Roteda, God is good all the time. His amen. At ito naman, isang mapagpalang gabi din kay Sister Arinea. Kay Sister Rosalie, sabi niya, good evening DJ Josh. At ganoon din, good evening kay Sister Nena Ofanda. May mga jammers yan, comment down below lang ng inyong mga song request at ng inyong mga pa-shoutout. At pwedeng-pwede kayo mag-answer. Gusto lang ninyo mag-share ha, sa ating question for tonight. Na ano? Ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? And mga jammers, let's continue sa ating song request. Yes, ang ating next song request, mga jam. I show me your face. Ito muna mga jammers, pakinggan natin. Show me your face.

0: Yes, sa ating question na ano ang isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? Yes, sabi dito ni Sister Shiel, kung may pagsubok man na dumating sa ating buhay, isurrender na lang natin kay Lord. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niya tayong pagalingin. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Jesus is powerful. Amen. Yes, maraming salamat, Sister Shiel, for sharing. Yes, at ito naman ay sagot, or sharing. Yeah, Sister Winkle, sa ating tanong for tonight, na ano isang alalahanin o heavy baggage na kailangan mong isurrender kay Lord ngayong gabi? Sabi ni Sister Winkle, ang alalahanin ko ngayon na sinusurrender ko kay Lord God, is my interview. Tani, gaan niya ko presence of mind and God-fearing. Good employer. Yes, thank you, Lord. Ayan, thank you for sharing, Sister Winkle. God bless you. Yes, gina-claim tagid na nga. Okay na, gid na ang imong interview. Amen. Amen. At sabi naman dito, yes. Yes, my request is Sister J Hart. Sabi niya, request sa DJ Josh ng Christmas song. Ito naman, pa-request niya Sister Shiel. Pa-request po DJ Josh, Heal Me, O Lord. Ayun eh. Sure, Sister. Play natin yan. Pero ayan, mga jammers. Play muna natin our next song request. Yes. Ito muna, pakinggan natin. Kaibigan. By Father Sonny Ramirez. Ito muna, pakinggan natin. Kaibigan.
1: Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin. Matapa, tinatawag ko na kayong kaibigan.

0: Mga Jammers, inyo na pakinggan, kaibigan by Father Sonny Ramirez na ni-request ni Sister Winko. At ayan, bago tayo magpumunta sa ating Faith Talk, ayan, shoutout muna. Sabi dito ni Sister Priscilla. Good evening po, DJ Josh. Pa-shoutout po from Kamalig Chapter. God bless always. Ayan, shoutout sa ating ang Diyos Gugma Kamalig Chapter. God bless you, God bless you. Hey mga Jammers, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request, mag-faith talk muna tayo. Ano? Tara?
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Faith Talk kasama si DJ Joshua.
2: Faith Talk.
3: Faith Talk.
4: Faith Talk.

Welcome back mga jam at welcome sa ating Faith Talk. Tonight, pag-usapan natin, bitaw muna, unloading heavy baggage. Mga jam, bakit nga ba mahirap magbitaw? Mga jam, no? Bakit nga ba mahirap magbitaw? Kasi nasanay tayong maging in control. Gusto natin tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin. Pero ang tanong, hanggang kailan mo bubuhatin ang bagay na hindi mo naman kaya? Mga jammers, ang alalahanin o worrying, parang pag-uugoy sa rocking chair. May ginagawa ka, pero wala namang pinupuntahan. Mga jammers, hindi nababawasan ng alalahanin ang problema sa bukas. Binabawasan lang nito ang lakas mo para sa araw na ito. Mga charmer, sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Mga jam, ang salitang cast, hindi lang simpleng pag-abot. Ibig sabihin nito, ihagis o itapon. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan o hawakan pa ulit. Nangangalaga ang Diyos sa'yo. Kaya niyang hawakan ang mga bagay na nakatatakot para sa'yo. Key reminders for tonight, mga jam. Number one, you cannot carry tomorrow's burden with today's strength. Pang-araw-araw ang biyaya ng Diyos. Number two, mga jammers, surrender is not giving up. It is handing over. Hindi pagsosurrender ang pagsuko, mga jam, kundi pagpapalit ng humahawak. Number three, mga jammers, peace is a choice. Piliin mo magtiwala sa gitna ng bagyo. And number four, God works best when you get out of the way. Mga jammers, hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Mga jammers, heart check muna tayo. Mga jam, ano yung bagay na nakatali sa puso mo ngayon? Financial worries? Pamilya o anak na nagre-rebelde? Broken relationship? Takot sa hinaharap? O sa kalusugan? Mga jammers, hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayong gabi. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ito sa kanya. Alright mga jammers, let's surrender with this song. Ang title ay Stand in Your Love by Bethel Music and Josh Baldwin. Ito muna mga jammers, pakinggan natin.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayong gabi na may bitbit na iba't ibang pagod at bigat. Panginoon, nakikita mo ang mga puso ng bawat nakikinig ngayon at mga nanonood. Mga taong umiiyak ng tahimik at nag-aalala sa hinaharap. Lord, Panginoon, tinatanggap namin na hindi namin kaya ang lahat. Kaya ngayong gabi, pinipili naming magbitaw. Ibinababa namin sa inyong paanan ang aming mga alalahanin, ang aming mga pamilya, trabaho, kalusugan, at pangangailangan. Panginoon, punan mo ng inyong kapayapaan ang aming mga isip. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang nagpapatakbo ng aming buhay. At mabuti kang Ama. Panginoon, pagpalain niyo po ang buong Diyos Amores Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community at ang aming bansang Pilipinas. Sa ngala ni Jesus, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, mga jumpers na yan, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request. Ito muna, bigay ko sa inyo ang ating Sacred Text segment sponsors sa ngayong araw. Ito muna mga ka-jammers, panoorin natin.

Ito yung mga jammers. Maraming salamat sa ating Sacred Tech Segment sponsors sa ngayong araw. At sa gustong mag-Sacred Tech Segment sponsors, ayan, pwedeng-pwede nyo ako i-message sa aking Facebook account, Joshua Adindaulo. O pwede din ninyong i-message ng ating cashier sa ating Diyos Amores Broadcasting o sa ating media ministry, si Sister Ivy Joy Albansha. Ayan, maraming salamat mga ka-jammers. At mga jammers, alam mo, nakasubscribe ka na ba sa ating sa YouTube channel ng ating head servant? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at kung hindi mo alam kung paano, eto mga jammers, tuturuan tayo nito kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Daulo. Eto muna mga jammers, panuuri natin.

At ayan mga jammers, alam niyo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin A. Daulo. Kaya subscribe na mga jammers. Maraming salamat. And bago tayo pumunta sa ating next song request. Yes, ayan, isa pa po pagpalang gabi muna kay Sister Myrna. Sabi niya dito, good evening DJ Josh. Kagpagidait, kahit ang daming responsibility at sobrang pagod ng katawan, okay lang. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon, walang katulad. God bless po. Ayan, God bless you too, Sister Myrna. Alright, mga jammers, ito naman, pakinggan natin our next song request. Heal me, O Lord.

Yes, mga jammers, inyo na pakinggan Heal Me, O Lord by Don Moen na request ni Sister Shiel. Welcome back, mga jam. Yes, kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jam with DJ Joshua sa ADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Mga Jammers, simple challenge tayo tonight. Bago ka matulog ngayong gabi, magbitaw ka. Mga Jammers, kumuha ng isang papel at ballpen. Isulat mo sa papel ang lahat na nagpapaalala sa'yo at sabihin o ang lahat na nagpapaalala sa'yo at sabihin mo, Lord, ikaw na po ang bahala nito. Ay mga jammers, kumuha ng isang papel at ballpen. Isulat mo sa papel ang lahat na nagpapaalala sa'yo. At sabihin mo, Lord, ikaw na po ang bahala rito. Mga jam, ang magandang tulog nagsisimula sa pusong nakasandal sa Diyos. Mga jammers, huwag mong dalhin sa kama ang mga bagay na pwedeng hawakan ng Panginoon. Yes, welcome, Sister Shiel Proctan. God bless you, God bless you. Kaya mga jammers, pakinggan natin our next song. Ito muna pakinggan natin. Next song is Steel na cover ng The Acetors. Ito muna mga jammers, pakinggan natin Steel.

Yes, mga ka-jammers, ayan, ako. Inyo na pakinggan. Bakit ako? Inyo na pakinggan. Still, na cover ng The Acetors. Ayan. Ayan, brother, sister J Heart ba? Ayan. Nag-request pala ng ano, Christmas song. Ayan. O ano, pag sabi niya dito, maghintay ka lamang request. Ayan. Bukas na lang siguro, brother, no? Yes, try natin bukas. Baka magkaraoke na tayo. Play natin yan, mga ka-jammers. Or brother J Heart. Okay? Maraming salamat. Alright, for our last song, mga ka-jammers, ito muna pakinggan natin. Even If by Mercy Me. Ito muna, mga ka-jammers, pakinggan natin.

Yes, mga jammers, hindi napapakinggan Even If by Mercy Me. Mga jam, malapit na tayong magtapos sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikijam sa ating programa. Mga jammers, sa buhay na ito, hindi mo kailangang buhatin ang mundo sa iyong mga balikat. Kasi mga jammers, kasi nakahawak ka sa Diyos na may hawak ng buong mundo. Kaya jam, bitaw muna at magtiwala. Hayaan mo ang Diyos ang maging kapahingahan mo ngayong gabi. Hey mga jammers, maraming salamat sa lahat ng sumama sa atin ngayon. Sumama mula kanina na nag-start tayo hanggang patapos na tayo. Sa lahat ng sumama sa ating online radio, sa ang Diyos Gugma Online Radio, sa ating Facebook live streaming, thank you so much. God bless you. At ganun din sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, sa tagsakan ka mga panimalay, yan, na nag-upod sa atin subong. Madamugid nga salamat. At ayan, salamat din sa ating technical side dyan sa ADGFM studio sa Estancia. Kay Sister Princess, God bless you. Ganun din sa ADGFM studio dyan sa Kalinog, kay Brother Raynard at kay Brother Prince. God bless you, God bless you. At syempre, dito naman sa ating main studio sa City of Love, Iloilo City, kay Brother Jen. Maraming salamat. Ayun mga jammers, sana samahan nyo ulit ako dito sa Jesus and Music Jam with DJ Joshua. Ito lang sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Ayan, kita-kits ulit bukas mga jammers ha. Ako muli ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Stay safe, stay blessed, and keep the faith. This has been Jam with DJ Joshua. Dito lang sa ADGFM, Your Healing and Miracle Radio. Good night, mga Jam, and God bless.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Abat yan gid nato ng mensahe. Kung sa diin man nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati, kanagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inagdikilang pag-ibig, yari sa aton.

0: once and for all, matunod naton ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa ato. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sang Diyos yari sa ato. Balanggid naton. Balanggid naton nga yara siya. Liwat kang tahon naton sa makaisa.

my brothers and sisters, ibu'y anatan ang tanan ng mga bugat kaya riza atan. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag natin ang tanan nga ginakimkim natin, hindi tamabuyan. Nga may pagsalig, ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita ngang iya pagigugma sa aton. Tama gid kad ako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuy agod ba angkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari tiri. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad naman siya sa imo, Ginoo. Buhig na halad. Pamatiin ni Ginoo ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton ng mga halad nga ina. Yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton ng mga tao, kayara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kagpuno sa pagigubma ni Jesus.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan, ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah!

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

Kadagay nulsol, dapat man magpatawad sa nakasala sa ila. Ugot sa ila tagipuzoon. Gagang ginoo magabalos sa inyo.

0: kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo'y hanggang anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. But brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong.

Now, ikaw ang ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-ali. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso ang mag-aanggon sa bag.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Pamuna, tumayo at lumaka, kapatid, dulo nito'y may nagpapalit.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginoong Hesus.
0: Ginahatag ko.
1: Ginahatag ko.
0: Kaginasurrender ko.
1: Kaginasurrender.
0: Ang bugos ko.
1: Ang bugos ko.
0: Natagipusoon.
1: Natagipusoon.
0: Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga una-una.
0: Ang bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kalag.
0: Sa ibogid lamang.
1: Sa ibogid lamang.
0: Panagiyan mo ini.
1: Panagiyan.
0: Subong. Kagsawalay katapos.
1: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Sa pagpalangga.
1: Sa pagpalangga.
0: Hindi ka magbulag sa
1: hindi ka magbulag sa
0: salamat.
1: Salamat.
0: Nga ibugid pahayag sa ako.
1: Nga ibugid pahayag sa
0: ako. Nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imo kaibuturan na mag-acknowledge mo siya. Just say, I love you to Jesus. Jesus.

ang kalayo sa Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire on you!

0: Pwede ka sa bumakambala. Ginaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang ibo ko gano'ng maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok, iya-iya. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kag sa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padaluma, padalumon naton, inang atin pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuro naton inang atin relasyon sa iya. Nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Kagang gahom sa yung espiritu na kapaligun sa aton espirituhanon ng mga bugay. Paligunon naton ina. Kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, nga yari sa aton. Yari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaigtan ikaw. Kaginamanaran, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita subong lungs be healed in Amen. Jesus name. Amen. Respiratory system be healed in
1: Amen.
0: Jesus name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus magkasiling kita subong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

Naman ang tulari, mga muscles katindos, ginatandog ka sa buong sagido, sa ngalan ni Jesus, kanya presensya, be healed, ang mga tulari, be healed, inigtan ng Espiritu sa Spolius, kapag magaling, be healed, in Jesus.

是铃声给的我，hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw kakasubong sang isa kaasawa nga maluib, subong ipatawad ko ikaw kagin buligan diwan, kagin di ko ikaw pagpaslawon, maging kasubong ako sang bana sa imo sa paghatag sa imo kinanglan.

ibayaw ng hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abin ang kakusog sampulong sang Diyos sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo, ano ba lang ang makabayad sa inyo? Ano ba lang kayuhan ng inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuha ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagabaton kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong na Diyos. Kay maaywan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga malaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa iban, kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iya nga presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Saya presensya ng presensya nga nagaayo. Tuwa natin ito.

may ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, hambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

una nga mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon. Na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, yambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: pagtuo. Nakitatanan, di na palangga sang Ginoo.
1: In Jesus' name.
2: Amen.
0: In Jesus' name.
2: Amen.
0: Dayaw na na.
2: Oh, hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Hallelujah. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

saatnya sa aton nga pinunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa aton. Bisan nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw, upod na to siya. Bisan nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa aton. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan nato, ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon. Ang aton tawanong at kinaugali. Dapat nato napirde. Agot na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

0: tubig na gainin na dili umapunggan.
1: Tagaan liwat.
0: Sa higat simbo
1: ang tuburan yara sa tuntagi pusoon.

Puno naton subong ang inyong milagro. Tuwan naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyong inyong ginapangayo. Iyayata sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community, inilisugtan subong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu. Ang nga siya nang makahatag sa tanan ng pagpaubos, ang pagkami ng tagon, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sina kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsan tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, agayo. Kagikaw pagatagan. I am miracles. I've seen

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang yagnasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, ngalingit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Ginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat, gid, sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyong pagkabanhaw. Salamat, gid, sa maayong balita. Kaabot-abot, gid, baton, paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaay kami sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat, Id. Kadang pangamuyo kami hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kag napangayo ginamon, tawga kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami, kag maangko namon, inang kuruna, sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat, Gid, sa pagpili po sa amon.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginhatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios.
1: Isn't it amazing? Recall.

0: maginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagwala sa may makapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo yun naman na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: Ang iyo, tila walang mararating.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami. Ngang kunon ikaw naman. Ngang ibang mga lambag at pilas. Nag-ayo sa mo. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa mo nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman. Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan. Nga subong ang ibang mga presensya. Nag-ayo sang tanan nga ginapatyag naman. Yes. Ginatuuhan nato nila. Ng iyang espiritu sa mo. Yara nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghimo sina tuuhi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpat. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Ikasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipusod atong mabatyagan. Could you hear the sound from heaven? It's a sound of running water, like a sound of worship coming.

but hurt. You are the one I praise, dear Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauwaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangabuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. Oh Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigta na mo ng tinakabang masakit. Pagkagmagalim sa ngalan ni Jesus. Ginhigta na mo ng tanan ng mga espiritu na nagbalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pwak lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

nagpakamayo sa iyo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,

0: The Lord is that secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gidna kun sa ngalan sa ministriya, batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

along the sides, who writes a song for me. He lights every star

Sin is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko. Ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kag magadalay na sa aton sa Espiritu, hanon nga kusog. Magpakabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Mag-aayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanang nga tiyon. It makes him sad to sit away. Will he'll always say, oh, forgive. Hindi magdua-dua. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magdua-dua na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Maghahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Gamay kapagod kagpagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipusoon. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sininya, ang imo sala, ginapatawad. Sininya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa mong. Ang Espiritu niya yun. Yan ang sa ato. Yan ang sa ato. Tagi mo sa katuhin na. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa mong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid ng tiyon, mabatod mo ang imo kelwayan, mabatod mo ang imo bilagro, mabatod mo ang imo pag-aayo, hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan, sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbato ng kapatawaran.